0: Ba ye niji oye gudu me ka omwa
1: mwa me da se
0: beti da be na shake besa ba
1: besa ba
0: omisa me da
1: wow
0: omiso ba nchere chere na na de
1: ba
0: ti ala oma ye su bie sa
1: me da se
0: na yentena ho di
1: me da se
0: next time e be ba no so no ye be pay different angle
1: me da se
0: ala nshira
1: amen
0: abusia sanity.